0: Osubirila. A ga-enwerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
1: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
0: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
1: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge.